0: Ale ndo ilenjin achame ngono nebo chepilatiliane. He,
1: itakemi.
0: Ilabati? Go gozona.
1: Ilabati bagana yeke defense ne ama. Eh, ma labati akinyale ni lete ikwe.
0: Gele lamba glucose.
1: Eh, la. Inamanga komena ilegetnye tabu bage.
0: Yele.
1: Aguna kutoka.
0: Wewe ndio umejiletea wa shida.
1: Hala ngi ditana dorogani, ugine dorogani ngogite. Ah, ndole ni anyane, motorogani. Na bambana nayo bampa tu bampa.
0: Zoma babatin jena.
1: Ekotko ile gile ile nila kaya terogani nga umu anyu boyo tu igiti. Ile lengo toko ila ini mani.
0: Ta baba ima hedo lemi.
1: Ta ini la loko lele na lo. Iye.
0: To.
1: Ile isawa logo chuka angi chuka wakiyo. Inde. Ake tukisonga.
0: Vete ya testa gena simo ishek.
1: Yes.
0: Nani agere ulimbo donyo mati yabile. Kwa gile Friday raini. Agere kwa kiyo tu itu kwa shek tukul. Chege nura, agere kwa kiyo tuntu kwa shek tukul kongete number 1, agwe number gapi 7.
1: Kagia tu waktu kwa shek tukul.
0: Kwa kwa yejut supermarket anyunguni. Niya ngo yejut yak siling dipte mungung, siling sasa mungungu. Aki kiri chige nyege ni leyo alji ni gene sawa sawa. Ni maji yalde ya tako sahuri ngungi ya mai pigi. Agwe atate nje tukul, negiri nyoru, neto mai nyoru, negiri chutu, neto mkai. Ya atate nje tukul, agwe gina acha mengo ni. Tuku cha nigere tuku leni ndonyo.
1: Yes.
0: Kuma mi nesi resiling sasam. Amache ina msimu ingu ngeni nguni agi chil *441#. Agi chutuke take tuku liko ngete number 1. Agwe number 7. Nene mache ya leno limbo ndonyo. Tangi ngaloli nguni kuka ilewe njige. Mine mache teta, mine mache stock, mine mache simoit, mine mache fees, mine mache television. Kia ke tuku leni mache ni ndonyo. Kagia tu neni nguni.

0: Right, asante sana. Sasi tadai wa shek soko albo te vile te watan jiga wa sir. Kemi ya wa muna te nabo bitinet, na te nabo vat te vile. Ale, atesta ina vat te vile.
1: Maginge na nyo kutkele. Kwa lika kaine, sinna wa indo di ogere tu keja.
0: Kere nyegi barim banda.
1: Magila te vara. Malu na tatake tuvje.
0: Ah, gendo boko?
1: Lakini kwa makoma kwa ina. Tese ta giyo ta lakini gigo na.
0: Yeah, gigo na. Gele gilia.
1: Jodu kide la ini angan alam. Otiga sana ya koko ini miye sabere kwa manu na ta. Magile skak ta gini.
0: Gele otiga sa kwa uri.
1: Bapa kume nyiti kaya nye gini.
0: Araba ta.
1: Oh, inga di. Jiji dadene. Koma ma yanes giga wesi yoto no lesi giga ogose lagini skito magon
0: fa skito bigir
1: de kotu mbesi yo ole na bak ogotis chongi bendi ya gebe kai mabor
0: ele ama ait ka gati ta gawege
1: e lakini mollo ale he arawen kigo bitte go bitte bara bara gige chogwe bara bara gone ding ding ding ba gwot he go ma ba gati si korong ngo nyame to yune
0: awo ye taune sigi
1: e gale na taune sigi ngam go sip keruses he go magi gat ke gi gat ke gi gat ke
0: e bete jigi ni wa nyane
1: e go lo angiri be to ale acha mo go barwa isi achu gi basenge
0: ma setan
1: kidogo kidogo kai kai cheptan ba gwot Konyo ko ki unyo ko tisiagi ne ego magituye twane
0: ko tuye jitai
1: ko lo angiri beti ona le ami ko lo anhe gi ya ga je chango ra ingombo une ale gi li ango lo sibe gerchi ga ilege
0: ki lo tosta gale
1: ko lo ama ibe gerchi ga sugo ma ipitina ko ri togosu ko menye mwagi nye mawo
0: gerchi ga mwenye
1: ale sawa ale sawa ko lo mama ti enyege
0: Yeah.
1: Kule nga tite nga tuamba kikatisye.
0: Kwa basa kikatisye ya
1: tani? Gele ngunu anga mete niyo. He, yocha aigi buwana.
0: Nangi kikatisye ni ilagem?
1: Nangi kikatisye ni ilagem.
0: Ehe.
1: Kaya ilagem yunito. He, kenyoro. Poyandani. Nagure ni kutkwe. Nagure ni. Matina kwa ika inenyinga muno.
0: Ehe.
1: Na loo kutpenat.
0: Otu yak penat?
1: Ketu yak. Ako penat kwa kitinda. Kine metu maugisa.
0: Ehe.
1: Kero.
0: Kela gamwa ko bujigo ko geje
1: kor gei te he genyoru banate ne gane ni o yume ngorai ki genyoru so yume ngorai kono ka ger wanda ka iro ta ole he o ga ma mi ji gamba uro ni na yume ngorai
0: da yo he ha go ba ya are sta ngorai
1: e go ga ger ta ko ne mi ani une tugu ne gi gisir ta gi burai amu ne gi chame ge gi gat ke gi gat ke ne bote tio Kole ni na ni na nyu ni nyo. He kidogo kiburu mango itiebio sana ganyi.
0: Ehe.
1: He kidogo gigatke bara gegeri. Ngani bo mi twag?
0: Eh.
1: Ha pena.
0: Bena ni ga kole do taret yeba za.
1: Eh kole wa mi sie. Kole ga nga taginyi go ta go ituga nga. Ale o kibo go ne ara matabo.
0: Ehe.
1: Go bo mi twag juga. Kole so le this is tai. Iba se nya ibu.
0: Kagele
1: ba ya ti ba sai e kagele swanga ga ibu ngaleje agi na ile nyine ngumo tuwa u mastu gani kiri gerji chama
0: ba ta ba to yene nam nyano
1: e ga nyu gi buru chugu ha ga nyu lo wo ngwa ni sili ba si janju ha ger gori akta na nas go ish a go le sili ba si chuga kito ra wi si ge go nyi ga ga ge wi si ga le ga ne chugo go ge kula na ti ma tugu kem chenyu agi nyi jo
0: kula tugu ke Kuna melenetese ta?
1: Kuna ndegere ba koriokta kwa tika kwa mie kwa nga kitiyo. Ale, maa, kuto yugile le mi moli le ii gana alaju. Kula aja. Kula uti nipare ii mwaje bena teni chako mai kuweki ngea kubiri.
0: Mamae kala echo?
1: Eee, dile bena tikali anje pia se ngungsuwa ego uni. Eee, osurtosi. Kula amati mwaje, kula angoma wako ukatin milele. Eee, kule kika mwaje te brada besi yoko lehi.
0: Ne juwa ba muri.
1: Ha ya ga gitu ngale chu ni ma unyo go tio mitoi. Kule yo tika ga uti usio ma gere chi. Aga go ite go ya mi
0: bi. Ndora wan.
1: Ka ga inda go nye po.
0: Problem.
1: Kule nji kula aja. Kule ba ga je bi ose nyugo tu ni ane ga. O ba ga kwa ne nyu ni no ni ta. Ko gi lo kwa ne kwa nya si.
0: Ngori chi tu go ga
1: ji. Kwa nya si ye go matam. E matam.
0: Aja.
1: So.
0: Ni ba nat go tinya ba izi.
1: Baisye ni tinye benate ni go
0: Ano baisye ni baga
1: Tinye baisye ni baga temisie benatinye tuga chekororon ngo yani ngo mingi benati gorurtos kabisa
0: lakini
1: elekabitunendabu kwa wako yae kazi siya kia majechi
0: aja chame chepiose nye benati kabisa chame kabisa ngetat chepiose tabena
1: kito la tebe ngamet kwa lama kurubo isi kwa le manga na hane otare kwa
0: kwe otare kwa le kwa
1: hale ito mwagere chilakiti otare kwa kwe
2: Iko pitine tab pot chevile netwage
3: Ango nye niyo, haje we, kaa boega ninyo nea.
4: Kee boega ne, ago mi K24 Plus.
3: Kwa nye naotaka nyo?
4: Kasa mwaun. Nigore atakenge ni muji igeru movies, series, anango urerioche.
3: Asa hagi nye?
4: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, chepolago gora, kumi, kero. Tinyago i live channels.
3: Kiliban jina nan babuj?
4: Aja babuj, magiliban niki age tukul.
3: Yani, magiliban niki age tukul lagi muji igeru kwa movies?
4: Nga mwauni bago, babuj. Download in K24 Plus, agibaibaji tetuti.
5: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Bes hangi makine gas kiza ngaliwa Nigerian ago gimiten ijelekcho M agyakta kwa 23175 M agyakta kwa 23175 Kaibu asinyi gai samari kicho pole pole
1: Ngaliat na bajerse
0: Yee
1: Ngaliat a Bible
0: Kabe jam daso
1: Agar bai mejibwe mwenye
0: Eh
1: Alara makai gai atamwa
2: Kale ne kale nyo kityo ngot ko tomo inyame kine sire silingishek pokol sokol ak tseni ak sokol yani tomo iname elibut ngot ko tomo iname elibut ako nyongony ngot ko kinyoru elibut ako nyongony ko inye nekechengin kimeche kekonin akinye sitebi ku lagok ap kot ake kakitaune elibut ako nemi barak noton tugul kibwane akoi siling taman ra komakimande
0: miten chito nekekure Emmanuel lakini kikanamchi ke Emmanuel 4070
2: kakerchi sak no
0: Agechige.
2: *441#. Ro akupona asi ngityem netai.
0: Ngityem netai.
2: Agere mito kongete 5000 au kakochuchu konyago 5000. Agoi 29. Mi kongete 5000 agoi 29 kale ne.
0: Kale iwi. Ilejini netai. Kongileji agule.
2: Aginyoru imwei. Mengo na mintama.
0: Mengo magitishin tama. Kwanza nigebindi kuna weekend. Matai.
2: Eh.
0: Magitation tama.
2: Mengo na mintama. Ginyo neta ginami. Iwe kabisa agbi moon.
0: Agbi moon.
2: Eh bi moon kabisa.
0: Eh nyoro kidogo garo kinyo.
2: For example iwe.
0: For example.
2: Ngira jita. Kimi te duga na ba in. Kimi duga na ba bigi poda. Star 44 Oh, urani jita na kanyo kigoji 5,000 7,160 Very good. Maya, guys up now. I already got 7,022. Very good, Maya. Is he like your star? Is he like your star 441#? Agilewen number 3 and a number other. You're going to find my mommy. So we got good morning, my miss. Number 3 number biggie. Kalene kale hii ngotingi nile tome nyoro kene sire silingi shege ili buta genge inje nike jengen bonus kumiko ngete ili bumut ako ili butipte maksokol orini chitra kamise netanyi kikaji 27,141 kongo ira ta munga reta ngot kite ken si buwate nech ongono le ngap saita keke ngala le umuru juko ngap kumwaye umuru juko le ngiti nye silingi ili bumut kumwaye ki ako nga ngap sa ako agir chita kale hii Ingen jija kai tu ke muai. Ingen ai tu ke muai mana kai? He? Elip mut ko rabe sek yang gibang kan ji I multiply ni kot kai telu bokol. Ko ke ai sa buku gra kwa ke ram mut gen. Nyanye kya mugulin. Nyanye kes. Enggak enggak mau gue ya ini mi nyanyi kian ini kitungku ik sore kitungku ik ya mugulin

Yes, mwaon kiger nege tishet kuna turbaya mo FM kibi tadani kabisa eni guni enore noton gararan mwaon machigo tuwachi kabisa en oret noton ogo stoi mashabi kioto kichoget. Hey, kala mwaon kiger ne wana asi minaminan kiger ne kwanu liona nini? Kwani kiger ne? Kiger ne asi minaminan? Kiger ne asi minaminan? Asi kwa kwan bana? Kiger ne asi minaminan? Asi kwa kwan? Ketishet kuna turbaya mo FM kibite dani kabisa eni guni en oretu noton wagwan mama chichiege tu noton tinyo wasi wasi ama chige testa en oretu noton garan kabisa agere Clement Weri tap tenge chenge kole ne mnye abule kore kibite kabisa ndani kole gatuan kitio Simon Kangiro gatua Simon Kangiro Simon Kangiro gatuan kabisa wetar babindanyon Simon Kangiro atuan Simon Kangiro Tahu apa tan writing jiba wira no ingele kyang ingele matinya ngal jicho no matinya gal Goto suri akwe rongo nye niba magosa wu. Ima gitele ke liani nye. Atuwa ngabisa Simon Kangiro Misoi. Yes, agetishet kuna turbaya maifu. Machige ngeet kuhu nikabisa. Amachige ebe donyo noto iwe. Amachige ebe donyo na mbateta. Donyo number 3 niba kao. Amachige na msimu agitete donyo number 3 niba kao. Chukua simu yako sahi. Agitere *624# Aitete ndonyo number 3 na mbakao. Sai sai. Ndonyo number 3 na mbakao. Usiende kwingine mamite na ldage lege bendi. Ketishet kuna turbaya mo FM. Tukisonga ni hivo. Agmashabiki yoto kichoget. Ndonyo noto number 2. Noto number 3. Tukienda sai sai. Na msimu yetu guni. Aitete *624# Mara iyo iyo iyo. Sai sai. Na msimu yetu aitete ndonyo noto number 3. Ndonyo number 3 gorongo jumamosu. Agana ni pik tule mpik chato kumite lomba nyumbani bana. Chuma mwos koron bana. Igo se teti nda igimba mwa yeni ono. Anjurabisha kioto kumite nro. 20,000, 60,000 chato kumite nro. Nami toksi mataki iputingwa nato nagebu teni ono. Jito utoi kitu na ungo teni ono. Agibanga nga lek chato kiego tukisonga. Amache na msimo it aiche *624# tukisonga sahi. Mati waldage. Mamache waldage. Amache na msimo it agitete ndonyo namba ngapi. Namba 3 na turba kaos. Sai, sai, sai. Kwa giyo njina na mwagiyo njine. Amache na msimo it agitete *624# agitete ndonyo na turba kaos. Sai, sai. Kwa giyo njine na mwagiyo njine. Chukua simu yako sahi. Agitete *624#. Sai, sai. Gingololi nguni tuwa. Chukua simu yako sahi, my friend. Chukua simu yako sahi.